Hanya hai, lam suku kena tongai kapang ni takut bukuk te mari kicing syungna FM ujuin to 101.6 MHz te ujara tonggo ang Lolita.